garanite agotogini gituge gosto indoni maigoege jehova maigoege e jehova agalejange anare imani gituge gosto ne gwana ngete benge tebuti kyote jange anagete benge tebuti kyote jichange tugosto ne why me gillian asige bunugune gillian ne simogi beruron gillian lo kyuk simogi berure alle yait kasarta gituge ne Kalugua Jehovah karara niye. Yet kasarte jeb kamatune kuya unko muktone tu karara niye. Tubtone yet kasarta kuya un Jehovah. Matite imuji tibenge maswali jodo je change. Kilia simonyo chike kasite. Kilia sobune jodo je ujum. Kilia sob nyani fo gikiam nyan giam nyan giam nyan giam nyana. Mi na subune tengne atuku mondo ku kalugu girichi goroge. Ningut ko sir sai se kuguru mitu agi tibe ngai lagi liana ne why me eh ya ni tibe tibu tige ki gole ni mesu kutu ko sone ne anagoit kasaria no to ni wini to ko sis ki tiagu le go muktone te ngai tu yeta ni kaliana nu go muktone ta ne gen eh kalel ne kalilu no go muktone ya ni tibe jita masuwa le jota si jange Lagi ni mojo le jini betu ni braine mai gubui tebu di jangu ga jona walun jehova mai gubu wa tebu di jangu walun jehova agungi go muktone to go se agegi metongo le tab go muktone ngap ki go teb ki go teb ki go tebe amagi wal jin na lenga sar tai gi tu go sto ne ne komo go gi tiemen ago mai go ga jehova Yet kasar tanyin migi tugita genge tesmuita eto tesmuita eno tanyung agum nye itu enine yon giptayat gosto indone agun mati nigeri laga urit yae jehova yae giptayat

0: Iba se tiene nada, ¿eh? Atache FM, ¿qué tiene historia? No va a tener. Hello.
1: Wedi.
0: Hey.
1: Yo, hello.
0: Bye bye, cabeza.
1: I'm
0: going to go to the table. I'm going to go
1: to the table. I'm going to go to the table. I'm going to go to the table.
0: I'm going to go to the table. Amale ngiri ri bruso kyo go go ewe ki bona ngasi to le ga imene mano o chorbeñu
1: babatte bruso era na ke kanti na kantiyo
0: kwere ga dis melodies ale bruso ga imene o wele wei ki go ri mure ni origo se opare kityo
1: abo giri re mana ye babata kasa itugute line kasa engonda enga ke na ji jeb ka fiongo gara
0: Mama, bani pa gabs yungo.
1: Kin pa gabs yungo ta na magat ke ko sa ibe ko wala yung gule. Ibu sa ibi alam yun na entwe enten.
0: So yun.
1: Kato mukay na yun nga niya sang gabu ka sa portfolio.
0: Riri gitio ito gul.
1: Magat ko yero niya sanda special way na magkumi sanda special.
0: Kero ka na melo ko yung gabi mete si tewege badai. Sitaiweka kitu kwa kire weldo nubore ndiro tina logo kwa pimeti kitu kwa kino kina chipa saa itilo chitap kwa lenjin ongi ita inyake testa tuan ndo tina tina ba Sunday special mail wa ito inge tisi tina tina ba Touch FM

0: Oh, not bad.
1: Angalaki changu tisa tayari, by the way.
0: Kabisa.
1: Eh. Hapa na pale.
0: Yote.
1: Yote tisa?
0: Kumi sijui.
1: Kumi au jui? Lakini taka agaspiga tranzoe wale wewe ni sasa ingeleni yes. Kuna responsibility not us.
0: Responsibility ni yako.
1: Au kiana mkabisa au alenji ne siwezi waangusha. Eh.
0: Yeye ni mzuri.
1: Pale siwezi waangusha kabisa.
0: Naona anafunga mzuri register.
1: Challenge maangusha nao kabisa lazima amegeni sure.
0: Register iko na register ina tara. Gale ngome magani nyele.
1: Majicha. Abara go kia proven itu licha kesi sasa ni.
0: Sasa ni? Oh.
1: Eh. So ya mate binguno ni. Lawama ni kwangu.
0: Ni kwako.
1: So ya changu na tebe. So ndibere itu gitu nguni. Wanaeka tik.
0: Wanaeka tik alienda.
1: Alienda. So kwa betu ino niko. Yewe transoia. Kile njini kia ene betu ni.
0: Kabisa. So. Maya kwa Robert. Kwa jiti. Kwa kidogo.
1: Agotaru kwa pisu wago.
0: Agotaru Robert. Lagi.
1: Tabo saru. Tabo saru anago. Kibatu mbande.
0: Kibatu mbande. Mije saru kumije. Mago saru nakse.
1: Obai tu agitio.
0: So.
1: Oswa kitu wacho wa
0: mago. Changile. Nguna mitebi kia wakata mi. Lafu wanini. Upande tu maharagwe.
1: Eh.
0: So utangoja nini kako batungu unatona matinda ilale taketul ni mapandi hati eh. Utaraji hata ya kuchoa maango tinege mami.
1: So makibelera.
0: So kurum kasi
1: tingu msaki. O diversify ni kapotisi yetu.
0: Kukimeche in PSC.
1: Rono.
0: Kukwe kawe.
1: Umache kwebua kawe.
0: Kake amon meche kekol kawe.
1: Eh,
0: kaya kaya kaya kaya kaya
1: kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
0: kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
1: kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
0: kaya kaya kaya
1: kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
0: kaya kaya kaya
1: kaya kaya kaya
0: kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
1: Nee, yake ni mgeni yenu linguanga.
0: Ni bande yake. Maragwe, njugu haitaifanyi. Izo, inafanya vizuri.
1: So izo tu peke yake.
0: Na wakingwe ngine ni izo vitu zingine inafanya. But the main one ko bande ya maragwe.
1: Bande ya maragwe.
0: Lakini yake ngivinyoro maragwe jato kaya jikasi. Hii madawa yenye mnasikiaga nyia mtumii huko kwenu. Hiyo yote lazima uweke. Amu barafu. Kuna dudu yani ngipige sasa kongeza boge faida ni kidogo
1: acha chabara
0: but at least umepata ya kukula
1: kila mahali ni hivyo saa hii kistragole ni kuna tukaregea sasa viazi nguni lile njita nguni natinya viazi nguri so ya kwa ititione mara na yagula lazi so lini tala ine ndako ititione pa Nairobi saa hii
0: kuma ya mawe
1: aa
0: kukula
1: lusu kwa ititi pa kuli mwengu sigeri maisha ni kupambana
0: ni hivyo kila kitu ni kujaribu
1: nasijua
0: nini
1: na uweke Mwenyezi Mungu mbele karibu
0: sawa
1: ama ndegu unata getu ya kitu gembe tunata ni bako arone
0: chonjo
1: toko miti mingu World Cup
0: maa mira nge targo unata
1: kigele Brazilo
0: kiko patuko mami
1: so imi kitu
0: ki Brazil again ang Morocco
1: oye kigele na mtafana nyeni
0: wanga pisa ya mtafana kabisa guna maamua ya kiongo
1: Mama,
0: Argentina,

0: Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, Touch it up, Kolenji.
1: Kongwe misingo standing union saishiki uchu, saishiki wajamu Jehovah hili ngaskoling ni mnyeni uni, karune taganin betuta nata nabachu mapili, nabatarigi te tisabarai taptama nagoeng, kinyi, terigi tama nagoeng, ngarawe taptisab, kinyi tabili kushigoeng, aktiptim, agno, nagata achisuge betuan kibangenge, en kaskoling ni mnyeni uni, kaskoling nata nagararan, naga wani ntituti kiyote chikororon, chote njibo miza, nagu mnyakarab sirim, kaito sige betuan kibagenge tupchenyun ente tutiet note nebo rumba sige tetuan tuan kibagenge aso mino leita gano baiman sige betuan kibagenge nge sao kwa muktuwa ndinyo Jehovah laitoriat pa venga ineta abjiso awi gungongo ya losun otorori Jehova kutesa isiki ucho gungo Jehova mungo yi mutatana kutenoreta pwonget kutkungu nga itu yu asubita kete mwenye asige ngalala kwa stoi kyo kungo ente tuti kika testa ungete na subui testa ibirure chukora Jehova ungete nguni tepku bote chagiku ne chotabia nemye kone chameta gaset ne inegen agoten koskoling nemye nuni yugi ino migi nam kubote ne gori gigi su ke mga gili kungui kume kinga turuna teta gola suni tamunga kisagi yanin nga choto ne nga ineta kwanda na bawiri ang ne batuwa minu mirine tilil jesu kristo ne kipta ane nyon eman karibu sana kosto ane nyon el ratu kine lelemi asubi timu ane lemi gabe bertai nono dadi abu segit chenda nato ne bagi pchambara aftabuti telete

0: *274#. *274#. *274#. Ticket number 3. Boda boda kanya tayo ko isek sumugu. 3 minutes. Kaya nagilang ko nagete boda boda. *274#. Al ticket it number 3 yo. Mga link ako wala ton ko ipoda boda na 150,000. Kung ito ay ko isek sumugu. *274#. *274#. Ticket number 3.
1: Yes, okay. Yes, okay.

0: tai alace sere ureren multibet ne boge mi sikke maragunen anwan koge teste ago tudiriet agenge ne ba premier league koge ureren ne che kondok che maragunen ceiling tiptem agi lewen urero sekke tinye or che maragunen 1.35 kono tiot ne ba china tai ko simetab iPhone 16 ne ba aing konyor chinge laptop ne ba somog konyor chinge PlayStation 5 Neba angwan kunyo jinge gas kuka ang neba mut kunyo jinge tablet en gwenu ta puno ta igalaga asi serge en mosad bet iok tungol yo taj neba TAACH for 29,990 agi machi na chichang iru teji website neba www.mosadbet.co.ke usi chese chini mosad bet na ilo uriria ta betting kenai toy Uriren agutot yet, mayanat ko uriren jina to magoyit kenye sekta malaksisita. Mozart bet, kutinye chamchinet, kubun PCLB, and license number, neba BK00188.
1: Kogo misung ko stendin yon en saise kiuchu sasita, gata yiko shoko enke osiri liyef studio, nagata china sige betuan kibagengen, karuneta betu tabraini betu tunoto nagogu chomwe Jehova, nagata chi sige betuan kibagengen. Amechege sao, komukto endin yon Jehova laitori atwa bengay netap jeiso, amacho wigungungui, ama Allah sun Jehova, amacho tururi nerib, se tagen chom nyengung, naga iribe, konge tengu kato agege mbaut, agwe saise kiuchu saise gap kimboy queen, Nasom nyo etap kato ko tililet Jehovah sungo migi na ko tinya gabuat. Ay, chema na magakta ngung kusubi tinyo yuanga. Tilila na ko tenke mba uni Jehovah. Kuna na ko ten saise kyo chugim na tenya butay ngung. Kuna nchame Jehovah na nyun. Aya ato uba isho etap karune tap etu tap rani. Betu tap chuma tatu. Nuba torigi itama na ko enge. Kenyi tap arawe tap sumuk. Arawe tap tisap. Kenyi tap ilbu isho ko enge ktipte maglo. Amo kininge Jehovah. Awa mocho agirin. Nyongwe nunyun ngalal sewon Jehovah ibwata na gutimbi tu tabran ni yiftari gitama nak so magipta yande nyon tip ko boto ni garuna ni lai tora na gibauni she amakini gaga ma chagerin nyongwe nunyun Jehovah ndo isewon na giletwa ni tuguk tugul kipta yande nyon mamigi na uya mamigi ne temene ni Jehovah acha min Jehovah ko ngwa muni chomon ko na jameta ga seta ko tesai ni ton kwanda nyon ndo isewe chagi go ne chugo porotit berure chenore ta ga tugul kwanda nyon go gebe berta rabi ni gibirure Jehovah torete kwanda nyon na gitep kubo te chen tuguk tugul amakini ga go ma chogerin mamigi na uya mamigi ne temene ne na ndege tai ngunge ngoruna ni siwe itogwa ga image ngunga munga sa chuta noni engai neta kwanda na baweri Ang nabo to amin miri ne tilil Jesus Kristo ne gipta ande nyon. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Karibu sana kosto ende nyon sige betuan kibagenge langatu tabrain. Karibu, karibu, karibu nabaman itagat asubiti mo ni lemi gebe bertai nono dadi.